so kango na yam e bian ndi na wa namba nde njamu na kwa na eso kape ya bian mudi mwese tona bonda yo no bube bonda etilanga bube nyola nje na be no o bazonta ne olanga ye bian ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka que mi somongo so besoka na besoka tumoto tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besonge na kibu mbate bane besoka na besoka. Sendo a pessoa insonando a um bico.